0: PMN, Tokelau.
1: Ja kote malu tatou kahokalongo longo, he vielä vanha, että kun tulla vaikka koulun malu, he taimi, he hauai te matu teneke ja Dr. Mary. Mo he hoka maalam la maanga hoki ja ngaila vaikka nää tui pui pui ja niin. Kai ioko te matua he aloha, kai taite aloha te tua, kun mahi hoki tatou ke hui loki hyviä tene ja huia hui. Ke hoka matala mai kooma, peko he alavana ta penanga hoki. Ja mani he hili, tämä he hili hoki, että tukatu mua koi hoka mole te matua. Kai eli le peko ke hoka ilo mai peko koi kite malu tatou kai ngani. Hoka mole kako heki tukatu na hili taua.
2: Ia ma lonia te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alava mō ki tātou toho anau ngā he ala. Ia e haka tulau atu ki te te mamalua nā haihoe au māla toho le tua ku pātele. Ia ma te mamalua o toki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
1: Hello, mālo ni. Ia mālo hoki hālo, haka he taila hilele i tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau mālulu hoki kua pāma i lava ni. Kua lahi hoki na haka mtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tēne mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua haka tahi mai hoki lama tau hiunga ke vēlava ko koe lava ko te mālo hoka alolongi ki tātou te klau. Ilunga te alaleo tēnei, ke haka maalamalama mai hoki e tuhelva ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili atu lākoa uka mole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihika tatou, haka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e maha inei ke tuku mai heu tamahaka matalanga lelepe ai hea te haka tāua aina. Tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: Io, e hako lele te mātua, kua hea hoki lava te taimi tēne o te tau mālulu. Io, e loa hoki lava ko te taimi tēne, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Io, hoka takitaki ngai veko te hulu. Io, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoa nau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i nga lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta maiti. Ke nahe tau wale i nihoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo kahetai ni tui lave hea te tau ke ki mātua pahihi ka kaonga e ala tau hanau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau i enei hoko mole mole, doktor?
2: Io, kila, ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wako te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngutua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamai tī lalo I te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki, ki te usually ki te vai o pepe I lunga. Ko he tui tēnei e ono I a tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni. Tulo mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni hoka matala mai a tulawa te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Tai lelei ko I e tahi tui e ni e lahi hoka matala tuho ki lava e tau te e te teine ho mai. Iyo, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui, ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena, ni he tui pui pui kohihia makahai e maua I a pepe mahai ke nimo, ni a pe maua I te meningitis. Kailelei e he hoka matala lahi atu hoki awae e ni e loa hoki nga tāuale mana haka matalanga kai e lelei e hoka manino, hoka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Kako te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia, hoka helo atu ai hoki la, ni te, te national schedule of ona tui pui pui ta maiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tauheanga, ma te iwa tauheanga, iyo ma te toi tui lai hoa I te hulu tahi tauheanga. Iyo.
1: Malo, kaitai lahi le te hoko mahalama malo ni. Hila e, hello e mata hoki e lahi le hoki nga polenga ni. Ma manahe hili hoki lai tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li taka lahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tuie nei e vehe hoki lape. Ni a hoki ni hio honi nga nei, you know, e tuku atu ki nga mātua makai ngai tau kikila te mātua ko mole mole?
2: Iyo, e hako I ni e ki lātou e ye lātou hehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te hehili mō mō lava takalahi hoka hea ngai au ki e I te ngā luenga e hehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke vai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a yeta mai tina tawale iena na tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā e hehoe mahea ngā le mō.
1: Maloni. Aloa, alo te ane hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e le atu venei veia. He ane te toi mana komia I au he tui, ka kua una tui, kua umata ku tui tauhanga te ku te ka.
2: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoai lava mata hui tauhanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hulu I tauhanga uma. Ke hoaka tauhe tau I lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
1: Kahe tai ni. Hello. Ai anela te kua kawe ai te hulu ma tau ale o nga lele. mai he lava te ma mo na kainga pahe huika.
2: Io e loho ki ki tātou ko ko ki te lava ina ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e e maua lunga tātou no me la maua i i e tahi tau ale ni o kata ki ta ki ngā tau ale huika toto maua lunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i e o nga tahi he tau ale io e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o ko e ma, mahai ke maua e i te heart attack e haka e hulu i nani pe, pe increase by by 10 mahi lawa i te vai ha mua mua e maua i ko i te, i te hulu ko ki tea e mahai ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu ko tona lua ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents nā mātua nā, nā makopuna io e loho ki lava la ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu io e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale o te e hoki la ni e e tāua i te, te hoai te hoai e nātu i pui pui o te hulu i, i tau hea ngā uma
1: Malani Tokta haka mole mole e mai ne ke ke tuku mai koini e te petaku mai hoki koini ni ana na aungo te hulu tenei e vehe hoki nai loa tangata te kekehenga ma, ma te hulu mā he ani
2: i o kona aungo te hulu ko, nge koko e tau ale e tau ale lahi pe e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi lava e tahu e te ihu kako te hulu o te influenza e koko e, e ni e, e, e huiva ti ngā te hoa ai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki lava e vai vai e ilo hoki ko te huiva ia e mahae ke kātoa te, te tolu pēli mai ahio ni ko te tale hoki e ni e mahae ke kātoa he, he lua tolu vai ahio ia e ve hoki lako te lahi ka lava te kehe kehenga koko e, e tau ale ti ngā ai nai te ihulu ka ko te tewe ko te tau ele ma, te, te hulu maha ni e, e lahi lava e he tau ele ti ngā aina e, e tahe lava te ihio.
1: Halo Maloni, e ni anei la ni hi te puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei ho ke nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu ho ki ilo tō kainga ke, ke tauhi ai ho ki te vipihi piko te pehi ho ki o tenei hoa mai ho mole mole.
2: Io ho veko te hita pumua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau hanga ki lunga. Ki lātou e hoai tama. Ki lātou e ono māhina te matua. Mai e ni e tahi he mālohi. E mahai ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai. Ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai. Pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i, i te hoa. Ka hai koe e, ma, e tau ale te hulu ne lahi noho i tō potu. E a waka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga. Ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vani tō ngotu i tō lima peko te ngaunga o tō lima ia ma, mana tua hoki ke hohano o lima ni ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe
1: Halo I, halo kila e o te tahi hili ko hoko mole mole ni e mahai la ke, ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te i te tui pui pui ia e ilo veho ki la te tui e iei honao ngā lahi mole mole
2: io io e velo ko te ko te mea e ni e he iei he tui e he lau pahene ni e ui lava koko e e maha i ke maua i te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vena hoki ko te kāinga, kai vena hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tawa leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
1: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala ko tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā luhe ai koe on hei ni ke toi peko toi tolu ko lava ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community e ki tatou toke lau.
2: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō tui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue mata mai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni pana mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hei vehe nei la te COVID. E ni, e hoka polengi au nā tui COVID e nei?
2: Kiela, ka hei koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka tahima te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua ko e nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mhoki tōku noho hea uniu ni ki te tau mālulu, te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
1: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tōk koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga umai e nā. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka koheki hokai kua la te tāua polokala mea, mole mole, e ne heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou, ko tūlanga ie ki tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke lau ni, e he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua, ohelo tāua le, kua he tutu, kua he hakiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli muli lawa hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
2: Iyo, haka mana tupe atu lawa ni, kona atu i pui pui e hehu e mahaonga le mō. e hili hoki a te pui pui ne e veo te te lea hili te pui pui lo te tonga hetia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale ia a te mamalo toke lau tātou noho he au ni uni ia ko tātou hoanau hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahe hoki lava ki tātou
1: Yola, hello, Dr. Mary. E kawe ko mahiu yo te tato kauhanga te leitio, a tato toke lau ilunga ki nei te PMN toke lau. E momoli atu I te mato ho kahe taila hilele, ho kahe taila hilele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, kum hai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki mato, ke ola malo lo a tātou hoa nau, ka meheo tātou ka inga mai na hoa mai pipihi na ha mai e nei e pipihi ni, e ka vea lau ma kahe taila hilele atu e ki te koe, ke aloha hoki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te māla malama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te kau kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki te tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala I ene mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei kai ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai nga e tu hai kona tau tuanga hoki mante a ngai atu hoki ki mua toke lau I nga mea lava tau ola mā lolo ni te mātua a kai taila hilele ni mo tō taimi
2: Ia haka he tai ni, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lava he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te mauai te hui le mō, Ia e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhoi ngā luenga I te, I te alāle o tēnei. Hoka he tai.
1: Ia, hoka he tai lahi lele. Mani e te atua ki te koe. Hoka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngatake lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary. Ia kai mai hoki lava te heohaninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Nei, ko te e mauai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e te heokalofona heohaninga ie nei. Kai mō te taimi tēnei, a ke tātou la tātou pehe tēnei, hoka he taila hile tātou.

Yesu, e sili sili lava oe, ya o nisi nao vi inga, mese fo e besi besenga mafatunga, mai le autala vou, le Hallelujah Worship Center I Otahuhu, ina nevo I vaenga le afiafi, e tawalunga inai, ya le upu hapo hapo, ya se fa malo si au, pe ona afafunga ina le tatu tofi le nei afiafi. Ya manato le ua, mai a totole niu le tua oi le fo iwa mai a sula le lofa malanga le leo le tua a ola au fo ina momoli o fonga le a ua fa mai aina pei ona a vea aile le sunga le tofi a bol tatu taita ile ne fiafi e fai ma suyo tu ma vave fai ma suyo I tatu umalava se I momoli le fa apolo a ole fa sangi o le taulanga si itia lo tatu tapa au le langi. O le mana vanga pa ia pe ona monia e ala I le sauninga lotu a o se upu fa malo si au le sunga le tofi le sunga ya Reven o Rikene Guaiten I le nei fiafi I avea I ala ale leo e fai mafonga tau momoli o le tatu wala leo nei a mese sa moa o faa fafonga ma tapu ai ya e faa leo ina hai se tatu faa fitai. Ya tu sai male a fe au folo folo na ya so fa vitai mo ni mau fa vitai mo ta ma fa fa le nganga a mesi se fa malu si au e popo wina ai le fainga malanga a sa moa ya ile nei fo I va ya so a matali la so lua le nei o au kuso lua fe lua se fulu ma leono ya ta wina fa mo nuiena a fa mo nuiena pe le tua fa tu mo le untu ya ila o sunga le fa fingainga po la sunga de ma fa fe au a mesi fo I ele to fa poto to fa fa le nganga ya awalava ya se se nganga ina ya faolaina mole

0: fatua malona malo molifo il fa ftaile sungal fatua mre no falo le tapo inga mal malo le kalisia ya pei ona tap tapo ya yo faiva ile ne fia fide kalisia heaven of earth church of nazarene pei ona ya ile tatu sauninga lotu fa ftaile fol fola fa vitai le mafuta mai fa vitai foi le tautua mo le tatu tunu fa ftai tele lava no sunga pastor polo sunga reverend orikini gaiten ile ne fia fi ia le nasa moa, pe ono matu failo, ya nisi fo iyo. Se faafetai ya wale tatu utofi ni neifiafi. Ia faima se avefe au. Ya o se faima se faamanatu. Ya faifo ima se fuala au. Faamalu si au mo itatou. Ya wala mataino fe au mangalu engo le neiva. Ya so lewo toi fa minute ono tali li tu laiva. Se taotongo le tatu por kalame le neifiafi. Tali tu laiva ya ona faa. Faleo ni leo tatu tala fau. Tatu tala iwa ifanua mefoi utupu I so se tafe fio le kelope. Fonga ina mtapena ina le fionga le toto olii. Le fionga ya tofi lau nina kirifi ya lai. Ama ea tatu tala fau. Ona se ea tulea wa le tatu ototonga italo talonga toto sports. Ile nefo ia fiafi. Ya ona to mulia ilia ise fatale noanga ma naya tatu fainga paanga o pisinisi. Wali ima atama li ima. Taitai o le tatu o tunu u o loo tautu o ino le tatu o tunu iso ose matata ya o le tatu fatala noanga masani pe ona ya ili au nanga faa wawo le Teju South Pacific ya ili se taimi muli muli yane anei fiafi ya tuwe muli faa malo afi atufo isa matu fatalofa pe afayo le naa fatu apale mai ili tatu maftanga le nei fiafi ki maile nila laula au le tasi o lua tesi lua faa mo pole tautua faa wawo le lima tolu tasi PI pole PMN sa mua ilunga upinga tafaa ilangi taua ya sa matu wa unanga wamea te sila fia wafo imea o loo efi na ngalo yai ya matu te faa ilo awale sila fia le mamalu lautele o le tatu o tunu ofea lava se tafa fia o kelope o loo ya lala mai papa awai ya hasi yesi mai lungo le tatu upinga tafaa ilangi ya matu fia fia foe tata lungo awale sila fia o le tunu ya olo ono nofo matapua iso se mea ala neila va afiafi ya o afiafi masani afiafi ole aso sa afiafi ole aso sapati ya masalo mo imato inei ili nei tafol ke lope pio na yei nisila Aotearoa au setalia sa mo male pasifika ole matu te tau lungo ole aso sapati ay manatu afel na ete mai mua mai lungo ole tato upengo tafaa ilangi ya I so se alu Amerika ya matala atu Amerika ya masalo na naya suto na iya oto ya le nei fo'i fiafi au se tala vave se tala pupu fo'i ya update fo'i lia I nei au kilani ya po nei New Zealand o leo apongi sa New Zealand pe ono fa ilo le taimi o lea to e lua minute o na talo le tu laiva ili a fiafi o lea sa ya a o faa ngasolo e fo'i maftanga ahinga wapi wa fiafi lava nei e mahae aloa ya maftanga le kalesia mai le taiao pe o lotu taiao a feo lai faini faito o nai ya maftanga o talavou faa fiafi ya o le masani halao po faa penei ya e pe fe hasia sia I fo'i lele ahinga wo mai masani asia turi ya tamam tina ya asiane le tuafide mo tuangane po le uso ya pe asia tu fo'i se wo ya manai fanau ya fe asia sia yei ya avia fo'i lenei ya vanoa o te fatalo fatuai nei nei o tua fafine o lo mafuta mai le fale mai le nei vahengo le fiafi ya msi uta ma ya tofi lau ya malole unusai o le tatalo ai ele tua fafuisi lo oto malosi ya o lo tua vavaitu pe ya o tofu an tatu a inga marifale mai da otoi tu lo vavonga le hatunu ya mawa lo oto malosi on tatalo laval na ya avia fo ile faa nofo e fo I fale mai la pulisi o tofanga ma nusi o tofanga ma falefu ya mawalo o to maloloina mawalo o to shofu maloloina lelei ya mawalo fa malolonga le tua le nei fiafi ya fatalo fa tufo ile tatu ainga mafuta mai Wellingtone ni vayango le fiafi malole tawatai malofo ile onosa ile nava yaso ife au mangaluenga ya manatu ole na ua toi sauni unifo ife au mangaluenga amatalia ni vayaso mawalo o to malosi ya pei ona tatu mafuta ifatalo fa tufo ya ile sunga ile te akono malfaletua mafuta mai I Australia Melpone Australia le fenga ya tupola malfaltua ya Atlanta ya male tofine ya manu malol mafuta mai faftai tetalo ya mau pelo oto malos ya pe ona ife au manga luenga ole nisi ne yo fasalongo fa business ya maea yo ron tatu se tu lolea ya tatu tala tala fo saunia matapina ina ele fenga ile totoli
1: ainga fa persona leo pe fa pe foi fa mata ya vele sale i male sale ma sani eta fia ila tau male fai ola tau me ma sani ai eta tau na la tau e fai su enga ole sale a nga il coughtest.co.nz fai le su enga ole sale ma fa i loi fo mai coughtest.co.nz ele ai se tatongi fa la au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au Glaxo Smith Kline New Zealand Limited Auckland

0: Sports Boat o totonga i tala o talonga i le nefo i a fiafi se mani tatu te misi fulu vanu minute o te nei lui tu la hiva i le fawa wina le tautua le pimenta moa lima tonu tasi piai po le tasi o lo tesi lua fa mo i totonu o nisila hau te ronei i a malunga lava o ngalu ngalu pe haule ea te fatala vatu totonu menino i le paia male malo le tatu o tunu mafuta mai le nei fiafi.
1: I take a look at myself.
0: Tele, talonga, tele fo'i fa'angatama esese. Ya, mese fo'i, ya, tautonga o fuafuanga alualu mamao. Ya, ele, so se talonga. Kalapu lakapi, kalapu volipolo, kalapu basketi. Ya, beo no to sirisina ilunga upenga tafailangi. Ya, mese fo'i se amdeita. Le to'o sporti nama yaso. Ta mufainga le tatu under 18 basketball women's team. Malo, malo le taupati. Ya, mese fo'i, ya, le falupe vao, le fainga malanga le tatu. Au malanga mamalu mai Samoa. The Samoa team in Glasgow, Scotty Lani, Luafe Luos Moleono, yeah, so it's Jamie or Leo, the Tato Polkalame, Failo, Walsh, Fear, the Tato, to know. I'll add that to Amatamir Mai, Ile, Damusanga National Rugby League, Polly in a Rail B, on a Yai, Ilene for Iva Yasso. Aso tolu se fulu yu lai ile amtanga fo yu le tamu sanga lua se fulu male lua maya so lua se fulu male lua le nei talu na fanga solo le tato ena rao le sa tal malaya ile Cowboys male Sydney Roosters masalo ile ya isi tangata ile boli mau ile mahwa e or kirkiki le sa fa dinon bola stofi yo avel na na ta boy Cowboys ya fa mal fa mali e twai lo fina ngalo ona le tulanga pe ona ile talunga valu se voalu a valu se fuma lua valu se fuma lua fa pe we know all valu valu onga dasia ai ma minuto talunga ile tulanga mawa e fo isa anga i mai le Sydney Roosters ile bola stofi lena mawa e tune malu so malu na man malo ile Sydney Roosters se fulu malelua le Cowboys aso for really dos mantasi you lai ya mawa e tune ile sa ta alo ile Dragons male Dolphins ma he on dal ngo fi na be a we lua pita yane ta longo alfa alofali ai manu malo lava le Dolphins luas fuma le vanu ile luas se fulu male lua ale Dragons talonga ale au malosi le Melbourne Storms a mese fo ile malosi ole anga i mai ole au le ale Canterbury Bankstown Bulldogs so ma guaite male vaenga tolus fuma le ono manu malo ai le Bulldogs ile Melbourne Storms le lua se fulu male lua le aso lana na fi le asa faatino ina ili tatou talonga ale New Zealand Warriors up the waz pe afayona nasa e tapuai ya manaya malo maisipopo malo ya malo le taalo ya naya tatou Warriors po tatou toa po tatou tama toa mai Aotearoa yo kia kaha ya malo le finau ele aso lana na fi fafifi ina tapuinga fasu malua na malo le New Zealand Warriors ele ono ale Coco's Titans se mai le talunga le Penrith Panthers male Kemba Raiders manu manu le sunga enefi Cleary male vaenga fasu malua ele se fulu male valu ale Kemba Raiders ele talunga ele va Brisbane Broncos le sa ta walunga i talunga le sto nai male Newcastle Knights pe ono failo sin fear dato toro ia tulanga pe ona yai le talunga lea manu malo ya le au ale Newcastle Knights ma wa elfinonga le talunga ma lo sirfina mai Newcastle Knights tolls flonai i le ono ale Brisbane Broncos le po na po ile sola le ulien le lani sa ta alo le kunula Sharks male South Sydney Rabbitohs manu malo le Sharks ile tolu se fulu male lua ile se fulu male ono ale South Sydney Roosters a South Sydney Rabbitohs ile talunga sa ta alo le West Tigers male Parramatta Eels wa vai tu lava ile fainga ta le me wo ile le West Tigers le hawa fa se se le mua tu ai tu se fulu male tolu na fai inga ile Tigers manu malo Parramatta Eels ile se fulu male ono o le fatu langana la le o tatu valu pito ilunga ino mai ata longa le so tu langa mua mua pea Penrith Panthers tolu sfuma le ono an ai tulanga lua si e mele Sydney Roosters tolu sfuma le whanai tulanga tolu ono le sa malolo vaso na mavaya tu neila u New Zealand Warriors tatu up the wars tulanga tolu sfuma lua na ai Ele tu langa fa se mai le Cronulla Sharks tons from Luana ai tu langa lima anga I mai le Dolphins ya I may say 40 ya le tu langa no Newcastle Knight los from Valona ai tu langa fitu South Sydney Rabbitohs los from Leondo ai ya I may say ai le tu langa valu ya wa se mali mai ya le sa le sunga ya great malvaenga ale Canterbury Bankstown Bulldogs ile tu langa valu tato valu pito nunga la dana ya oleo te va vai atu ya ol o sanga le mu alfa nga solonga tato tato tamusanga ale NRL National Rugby League ile nei voi vai yeso tato se atu ile tamusanga le National Provincial Championship Hilux be ona amatalia le wo kick off tato talonga round 1 ya awa 40 ya le tamu sanga fai tu malo ile talonga le sutofi le sa talo I Waikato ma Bay of Plenty manu malo Waikato tolu se fulu male vanu ile lua se fulu male ono ale Bay of Plenty aso vareile mavaya tunei tosu matasio July le sa talo ile North Harbour male awa Tasman Mako manu malo Tasman tolu se fulu male tasi ile lua se fulu male iva a North Harbour talonga ya sa fayel malai Trafalgar Park ile asona na fi aso do na ile sa ta aloai county Taranaki tolu talonga sa fatino inai talonga mo mole sa fatino malai navigation home stadium malai lavalea counties ipuke koe manu malo Taranaki Bulls lua se fulu ile lima counties manu kau talonga lo na lua le asto na lavalea sa ta aloai Southland Stags male Otago I Invergargo Rugby Park, Manu Malo Otago, le sungo ya Willy Malevaenga, Faz Fulma le Tasi, ile se Fulma le Fa, Southland. Il talonga Canterbury ma Aukilani, le sa Fatino le 1NZ Stadium, Malay Matango Fia Kalaistete, ya wa Manu Lutele Kalaistete, wa le hawa ili fa moe moe Aukilani, tolu se Fulma le Valu, Manu Malo Canterbury, ile tolu se Fulma le Tasi, Aukilani. Mawa entoe te liu mai, se tasi o alu tau ta ua fo I a New Zealand, po le All Blacks, le All Blacks le sunga I a Richie Monga, le o toe te liu mai, I le tusi lano mu mu luli, I a le Canterbury, tau sa ili sona hava ngo, a sona hava noa, I a wale All Blacks I se taimi o le lumanai. I ta longa le so, le a ulea na le lale sa ta aloai Northland ma Manawatu, Manu Malo Northland fase fulu ili se fulu malevalu a Manu Watu. Ili talonga na tawalunga hai ni tamusanga mua mua o lau NBC tutono New Zealand ei ta aloi Wellington ni awole lau mua ma Hawke's Bay Manu Malo ai Hawke's Bay lima se fulu malenua ili tolu se fulu maletolu a Wellington. Ya ole tautonga nao tatu talonga ya peifo I ona yai le unga ili neva yaso o lono winga maita watu ya olo o tulanga le late fa nga solonga numero tasi on tato let's say on tato valupito lunga la le fa nga solo ale NBC ya itu tonu ni sela nei numero tasi o taco se atule lua Northland tulanga tolu Hawke's Bay tulanga fa Waikato tulanga lima Canterbury ono Tasman Mako fitu Taranaki Bulls malevalu North Harbour ya to ti ya se to ye tulanga valu ya ole iva tato okilani ya ole dea fo u fanga solo ya ta musanga al Hilux NBC to tono New Zealand a wan si the fee tato to no ta wono se to e failo nai nai to no ya o se update for your wa Commonwealth Games ole fanga solo ile termine malai scotilani pe ona silfia le tatu to no lo afe luas fumaleono Glasgow lo afe luas fumaleono olo awa yai Samoa Australia New Zealand ya ona e tunu na tau no failo ae mose kamai update fo ile ile tele maleano anuai ya ona tunu olo tau wa fitus fulmon tupu a tunu olo ito tonu o scotilani awa Commonwealth Games ole neto sanga Australia si tia leo fa ingo pine se lau lima se fumale valu Leo Fainga. Ono sifuma lima aulo Australia fasu tasi si lima. Lima sifuma le lua apa mea. O le top three la leo te failo. O engelani se eatu tulanga lua. Se lau male lua leo Faingo pine. Lua sifuma le ono aulo fasu matasi si lima. Tolu se fulu male lima apa mea. ili tulanga tolu se mai ile tunu o kanata lima se fulu maleva la fa yo pine se fulu malevalu aulo loa se fulu siliva loa se fulu maletasi apa memea o nisila o lo tulanga valu ili terminei loa se fulu malevalu la fa ingo tato pine valu apa valu aulo se fulu tasi siliva Iva apa memea o adato pine sa mau mai le track cycling and para track cycling tolu pine aulo na mawai lua si liva tolu aulo o le tato au au pole au swimming ya o mana onga fapitoa mese foi ya ilato pe ona ato tol malo si swimming and para swimming le na mawai adato pine lua aulo lima si liva tolu apa memea athletics and para athletics E fitua tātou pine na mawai, lua aulo, tolu siliva, lua apa memea. Weightlifting, e lua tātou pine, tasi le aulo, tasi siliva. Ia, male free on free basketball and free on free wheelchair basketball. Ia, tasi tātou pine na mawai, na ole apa memea. Ia, ole a whaingala pine ni sila, lua se fulmale valu. Valu aulo, su tasi siliva, iva apa memea. Awards in fear tattoo to know, pay on a yay. Say a mice your tattoo to know or some more, for two more in a pair, a lua tattoo pine, tattoo my lasso toffy. Pay on a fat balina, ile, tamai tai, ya sieni stowers, out banga mafa, tamai tai, si, tavanga si, ya pay on a la e nai le sunga ya sieni fitus fulu fitu kilo kalamal mafa, tamai tai, sieni stowers, pine aulo, tasi. Ya malisunga ya don lau tafa tafi ya o lau sisi ya lii ili fitus fumantasi kilo kalamba lama mafa ya lela sa fapalina ise pini siliva lua ya tato pine ili aso pe ona maita watu I famtalanga fo ima pepo famtalanga tu ina mai I Glasgow I Scotland na ya update na mo osa moa wa tato talonga pe ona malanga tuai au ta aluma I au Scotland Tasi vaenga o te whiwhailo I a wā fōile. Tasi o tala whiwhia a o tala fōie. Ta tau fōi ono tātou pātipatia. Ia le whainga malanga le tātou ausisi I a mai nātou uma Team Samoa. Team Samoa and Team Aotearoa. O loo malanga I Commonwealth Games. O le sa whailo e se pepa wha mtalanga I le asona nafi. Le wha whiwhia ino le tātou komiti wha fōi le ausisi ma le au malanga le ausisi. Ina wā tofaina. Proud to announce President and Coach Lefionga ya tu au pepe a siata Jerry Woolwork ya lesa atofaina mfilifili ya e avea mapuri stene ya ole Commonwealth Weightlifting Federation ina ile fata utongo le lato fono lesa fatino itutonu oskotilani ya ole filifili ya ayo Lefionga ya ile tu au pepe polfitalenga ile vai malaya a siata Jerry Woolwork o yofo iyo le peri stene ole tatu au sisi Samoa Ya olea sa fa pale noia peristene ya ile Commonwealth Weightlifting Federation ya pe ona fa nga solo ai ya fono tanga itotonu o Scotland ya ave fa malo mar faftai ile fionga ya tu o pepe ya ele te failo le tawasaina o teleo fofuanga ya mese foi o fa manuanga de tatu au sisi talu hao na pale maile fiongo ya tu o pepe ya manatu ya saili ili tatu por kalame ya se lao lao iluma ya wa foi ni se fa tatu tala noanga folo foi le fala mafaisi tala male fiongo ya tu o pepe tu sahi matapenanga ya le tatu au sisi ya masie foi fa halo halo maha wolunga pe ona fa balina I foi ile peristene o le Commonwealth Federation Association Weightlifting Association pe ona fa ilo mai ya o nei vai ngana wasi fi datu to no ya mese ai ya tala datu talonga e se vai ngo te fi fa ilo ya ona fa ilo lo le o le tato lisi ale au tele lo peleki masalo na usilfia le la o tola lo wina le lisi le a fast mal fa ya le au malanga le le o blacks le a wata pena a wa se malanga tele mo africa I saute ma america le malo tele ya pe ona tapen pena tuai rugby's greatest rivalry tour le ala malanga tuai le tato au malosi al o blacks to se fulu e wa to fa popo le to fulu fa le sa ya le o blacks a fast mal fa la le wa ia le tatou lisi e lau peleki o faataoto mai auā lea faigamalaga. O le tatou laiga i luma, Hookers, Asafo Amua, Cody Taylor, Samisoni Takiaho, George Bell, Watato Bob, Watato Props, Ethan DeGroot, George Bauer, Xavier Numia, Uli Norris, Tara Lomax, Fletcher Newau, Pasilio Tosi, Siale Lawaki, Watato Loka, Olesunga Dubova Ai, Patrick Tupolotu, Josh Lord, Sam Derry, Fabian Holland, Watato Loose Forwards, Sungaya Peter Lakai, Simon Parker, Ethan Blackada, Luke Jacobson, Anton Signa, Ari Savia, Wallace Titi, Semisi Tupo Taeloa. Watato Linga Pito Itua, Watato Halfbacks Leo, Watato Avina Walfinga Malangalia, Cameron Roygaard, Cortez Fatima, Kyle Briston, Briston, Watato First 5-8s, Sungaya Ruben Love, Bolden Barrett, David McKenzie, my Josh Jacob. Watato midfielders, centers midfielders, Sungaya Jody Barrett, Quinn Tubaya, Billy Brockter, Anton Leno Brown, Malesungaya Timosi Tava Tava Nawai. Watato outside backs, Sungaya Caleb Clark, Fehi Feninganofo, Olesungaya Leroy Carter, Josh Mobai, Will Jordan, Rico Ioane, Malesungaya Imoni Narawa, Nanarawa. Onisi Safifilia, Leo Mafayo na Malanga, Ononi Manu Anga, Sungaya Tamaiti William Scott Barrett, ya Malaysia Fainanga Nuku. Ole fast from Malfalina, Oali Malanga, Ale O Blacks, Yawal Malanga Tele, Wanga Yatu, Salo Lela Fufuine, Sasso Neva Yaso, Talonga, E Mo Africa Saute, Ya Messiae, Le Malo Tele, America, Memenino, Ya Malsi Fearful Dato Tuno, O Africa Saute, Ole Aldo Murtasia La Langelo in Demine, Fatulangana, Ole Dato Ranking Bay on Seal Fia. Ai, taulunga le tatou podkalame, ia e fia moli moli foi fa mai senga, ia meise foi ia podkalame le to'o sport, i wō mai masani e meise ha'ainga, ia o se tasi foi uso lea sa masalo na nau silfia le tatou atono. Ilunga upenga ta fa ilangi ono se fa lave lave mitautia sa tupu mai sa moa. Ile pa'u wai o se tasi o tamata alo i au fatino ina le talonga, Lakpiliki, le sunga ya savia tama Rachel, fa mavaenga, le sa fa manua lia ya ile talunga le sa fatino, ile malai vayala rugby fields, ile sto nai le aso mavaya tu name salo na silafia, ya le sunga ya savia tama le sa fai masuyo le awa malisi St. Joseph's Sports Club, ya ile ta monsanga fo ya Lakpiliki, pe ona fatino ina ya pia. Ya le la sa moli ma winna i yala ata fo yo lo o tafta fear lava ilunga o penga tafa ilangi ya le faa manu alia e fo yo si halo le fionga ya pole sunga fo ya reto pe o nai loi nai sa via tamba ya ma palasia ma ya o le sa baba ayo tufo yala ata sa awai nisi e tafu soswani ya nga ilava ino wa avele tavale lfalmai ya ole anda mulmuliane faa ilua mai ini pepo faa mtalanga pio na yai lipotia mai ele tato Samo Global ya ile amia e fo yo si uso ya po uwa faa mtalia e fo ilana au aunanga malana tautua ele ngata mole laka pi molona ainga ya male neiso ifuanga ya faa maise eto e fo ilai ainga ya wo mae masani faa nonoa ono levala awale tua ya pe ona moli mawina a o loo moli mawina bea ya le faa vevesi to tono talonga ya tele faya tu ma le la e lo ta oto ne so so enga ya ma fo fanga ale ole o ali ima ta mai ta malo le malo ya wa so so enga betu langa uma ya o si manatu o si te mul mul le fa ilo ma nino le ya pe o ha fo if le ha fuanga ya ole maliu ai fo yo si o so ai mulma watu sa me visi da longa le ya lava ta te mulma u ya la ta ya sa lunga o pe ngte fa ilangi ile fa awa wina pia ona tutupo nei tulanga. Ioe, ya o se tu alalo foi, ya mo le auso foi, mo ilatuo, ya manai tua fafine olo, fianga ipea ma le faa ngatamo lakpi. Te taulavono tatu, ngai, sui sui fuanga ma, sui sui mahalia i foi ma, tu mahanga fatino. Awai, ole talunga le ne ese malpele foi toteli. Ya te matou, ya o tou foi, ya mese a, na mua i malai, sa le ngasu o le taitayao, ya ina ia, faa wawina pia, ya nai nei meo talonga la kapi ya va vai mana yo tele malai ya wa masa wa mata fo yo nei yuni la kapi esese e ui ai nai tulanga ele o manino le lele ta utonga pe ona yai se tasio va nga pe ono failo el polkalame la stofi ya e te loa sa wa malama fa manino ai tulanga uma pe ona yai le tatu yuni la kapi malevano nofo ya mese fo il tatu wa vanoa ile boy rugby ya tatalo lava le neva yaso atonu taulu taulu mawa se tali manaya mo tatu polea nisi la sanga ole a yei li tatu yuni la kapi ae pe ono ta ua ya tau ono matu fa mese fa mga hair pol klame ya fa ulu taisa matu fa mese nga i ainga ma uo ma e masani ole sunga ya save ya tama weito fa mava inga ya pe ona mia e fo'i lona soifua e lasi tonai ma vae atu nei i tatalo lava ia maua le mafanafana o le atua lea ua se'e mani tatou taimi itoe 28 minute ona tālua le itulae se fulu a maeʻa lea ia ona tatou aga'i lea i le fa'atanotanonoaga ma le afioga ia la'upepe ma le tautua a le Digital Sound Pacific i lenei fo'i vaega o le afiafi to'o sport mo oe i lenei fo'i fiafi talaotaloga Pionir fangasolunga ir fai umo le neva yaso.

natu ni vaenga taua o le faa lau iloa mese fo ifa bitolo fanga solo li tatu Digicel Pacific send money home and reward yourself send pe te seninga se tolu se fulu pe sile tu fo I top up ya isa moa ya po se no lava le Pacifica e te ono manu manu le se lauta la shopping voucher po le se lauta la e utu ai fo I lau pincimi o vai ngala le na ia fa nga solo le fa pito le tato Digicel Pacific ia o lo fa ia I le taimi nei monisi fa mtalanga a se se ni lunga lo penga te fai langa Digicel Pacific ia bete fa afso ta ina fo I le fiunga ia la pepe junior tala ilene numero le telefoni o lua dasi limono tolu tolu fa fa o lua dasi limono tolu tolu fa fa monisi fa mtalanga ia bete fio ne fo I le ofisa mai le safarwaile o le as o ia songa fua e o le safarwaile le itu la mai le valu diaosi o le lima le viafi ya a failoa e pasi lo le lima tau tua nama o awane Evelina telefonia le pepe ya ona to inga pisi doin nio e ui ale pisi ma toto no o le fiunga ya le pepe a tali tonu mai e le tai tai ona le tali ala telefon e tali ala vala po le hale teimi o le po te vala au atu ya e tali mai ale fiunga ya le pepe mo nisio fa mtalanga nisio vaengo le tau tua ya le TL marketing be on the field that we know ya tala tala fo le vinga ile o pepe ya inicio o vayaso ya ile fafso ta ile o le tatu TL marketing le fitelenga ya tia tia ya pol tatu ofisa bo ala va ni oloa samo e fim na mia ya me se fo le wa nanga lafo ya o nga luenga fo I fatino le tatu tru isa mo faleo ainga faleo maftanga ya faleo e kalisia nga luenga te televoia ya tu mai fo il tawau le fenga ya la pepe ya maliti a marketing le meli te mau I nayo numero lava na te foni o lua tasi li mona tolu tolu fafa ni ole tato emaili ta lai at tlmarketing.go.nz mo nisi fa mtalanga mau ole vaisa salapa mau ole vaiesi mau ole talo ya e fa lau iloa tu e fo im fa iloa tato tunu mau ole talo Mawa le talo le lei, asia si atu I le tatu tua tusi pe ono failoa le fionga ya la pepe. 7B Miami Street. 7B Miami Street I maangele e tapunia la ele iwa le afiafi. Iwa le afiafi. Pente wala ufo numero de telefoni o lua tasi o valu tolu. Tolu lua, lua lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, tolu lua, lua lua tolu. Ia mua tatu o loa pio na yele kasava, o li talo, talo viole, talo paepae. Ia o li tatu ulu, ia e maua ili tatu tuatusi lana. Ia pun numero na telefoni, pea ele maua le fionga ya leo pepe, nala yele si numero na na mooi, o lua tasi, o valu tolu, tolu lua, lua lua tolu. Ile tuatusi, 7B Miami Street, Mangui East. I aukilani ya fata wina ini tatu talo ya manikasava manisio olo ole firmaua tasi uvaenga wadisi fia tatu watunu ule tatu Pacific 40 malita lofa melcha ilunga upenga tafai langye te mawai ya lea wa unanga fo ile fengon fantua pia no untu usile fia ya ile tahua fo yo lea wa unanga ya wadifa fai ungo fia ina tongi ya tolau cash power la fo ina fo yo zeleni fai nga hako lfa akau tahua yo vaenga ya a war tatu watunu tai lunga le ngor falo loa mawa mai e mauti noa nanga kele a ka ua Frankie lunga kele le Frankie ai ai mauti noa le leilo nuu yu ke ofo ai leilo alo nuu mauti noa le leilo me tu ele falo loa ya olo no winga fa fa go fiele mo oi pilio le power pilio le vai au au nanga al pedicini ya tongi fo ile broadband ma mobili ya po fa tonga I fale inga ya po o tatu fale fo I ngosi o loa ya healthcare unit hotel ma restaurants resorts ya o fale keke fale lava lava ya amisi fo I hardware and building supplies pe ona yele wa nanga ale Pacific 40 fa so ta ene la ale tatu Pacific 40 le fiongo le fatu ya falute male tatu ofisa ya monisio fa mtelanga ya or mawai lunga lwe tatu penga ta failang numero telefoni o no tasi o valu tolu tolu lua lua lua tolu ya wati fia tatu tunu emaili info at pacific40.com monisi o fa mtelanga ya vayanga na wati fia tatu tunu asesiene le ofisa I Taftaf don't level moto sa mo de mawai le fego ya la pepe panisio tautua ya pi ona fa la wi lo lo wa

to e family to na tale le tula se fulu mana tu la ta ulunga e fo se tau tua mo le mamalo ta tu tunu le nei po ya ta wina lo fangia le tua ya toenga o tatou por kala me fanga solo me se fo ile mafuta mai o le tatou tunu ya maolo to malosi ya talo fo e mosi si lau lau le le numarai la stofi e vatu ino o tou soi fuma sa mato wola ono tatou mafuta fo ile ngalu ngalu pea wole ea wafu isava linga o fea umanga haluenga le neva yaso ya ole pese lea tawolunga atua isa mato utautua le neifefi pese le vakasa lua tasilua funga ina le sunga ya lani alo ya pulifitelenga ya au matangi le sa mititi lani alo ya le sunga ya waino ya mese foi ya le uso ya Nate a lopa ili nivayango le fiafi e le alofa o Yesu e le aso sa o le aso taua mo tatou taulunga atuai le neipol klame olofa atuai ya mole au mafuta neipo mese na yu matua olo mafuta me Wellingtoni ya tua fine foi faltua olo fata otulia ili mauta ngase ngase ya mawale soifua lao le lei ya ili tapena le tua se ava no lumana i tatu tea mafuta ale neipo maili por kalame ole afiafi manuia tele fasa usunga ole tatu tunu.

0: O le asotolu nei, o le maasina o akuso, le asomofua, lua felos boleono, tatu mafutai, tatu pokalambe, utang futalai, sili mtani utuspa. Ie fatalofa, su tatu valau?
1: Talofa, su mafutengaino.
0: So, fumunu ya Sam, vye lili.
2: Aro, chifu Sam.
1: Aro, teitua. Ia, visit mabua.
0: Ia, sarama, sarama.
1: O le kale siya nga siya si Paulo. O le papele o apopo inga pao o le kale siya. Awole mbui mbui. Awole fi ngawu ime loku. Awole mbui mbui loku. Ile isa ola ingo kou ya ino langa pape nga. Sili o le kale siya nga
0: After I have met the true city, my Sam started to proclaim Nita El, or the Galicia to see the Apostolo Paulo in a year to Ule Mui Yang.
1: I want to see now.
0: I'm going to go to the house.

chinae fa ngale tere lo lo fa sa e tausi fa lava lava pa fa fanga ya o ina yo bola ole nei mo mo wai le nei sa o tona ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Alo la mare a wiki pa malo le tonga tope ko flip mo dulal mo ngongo a mo ni te ko ni tolu a ko si wa fe wa no ko e wiki ni fa ilo nga ia ia le Cook Island ni o ku ia ia mo tu ke ke he ho fulma ni ma e o tu kuki pe o ku ia ia ni hi o nga he mo tu ko ni o ku ke ke he a na ole a o fa fo fo ki ka kai e to ta mano ni mafe o gnofo e nga he motu ko ia e hon fulma ni ma o to kuki ka inu silani o ku ia e ka kai e hi va mano fa afe te au fituono o gna utala ko gna utolu ko ka kai Cook Island nofo inu sila ko ka venga o eta onia o kufare a fra britania ia pe he with our language and our foundation we will embrace the future ko ki fra la vela vetu pe ki ai hanu ki liliu i he rea fra Cook Island ko fra va e ia ki he kahau o e kāingani. O kia e ngai keke he i he rea whaka Cook Island ni, ti peni pe e motu o kuke mea mai mei ai, pea o kutala monu atu ki he kāingani, o whake tolonga a haumourea, ai urunganga whafonua, pea moe kakai o Cook Island ni. Kua tuku mai he whai koe a act, a e nau palani ke tokoni ki he kau whaiako koe o e ngahi ahoni, a ke hano to'o o e whakatapu-tapu koe na e whotu uatu i he kuhiri. He nei kai lawa ai e kau whaiako o ia, o toi whaihanga aue, pe o atu hatautea ki he whanau ako. Ko e whotutu o e whai act, ke whakawhainga maare i e kau whaiako, ke awe hatoko taha ako, o kune uesia ai māu koe ai ako, ke a feitu u e lawa ai ke akoi, mo whakao ngai ai hafounga, ke ta ofi aki a ene hoko, ai toko taha ia ko ia, ko ha whakahela, ke toenga o e whanau ako, mo e api ako. Ko e whakahaa e nia ane afi e Paul Henry, nane pehe e malu i mo e whai ako e he lao, pe a whakafoki ki he whai ako ai mawhai kene tuu i api ako. Nane pehe e Paul Henry, e hanga he act o whapapau i o ku malu i e whai ako o ia, o whakatatau ki ngahi lao o kututu ni he section hive hiva o e lao koi a New Zealand ki he education mo e training. Ki he nounou koi e lolo mo e pensini u lotonga hoko, pehe e he paremia ia e laksen, o kuyaya nga hi pisinisi o gufainga ta ia ka guhoko atu pe a ena umu uifaka aho ka gupehe matawatao ia he ekonomika me he pankeko ia Westpac o gutonu ke ngā ue a purea ngā ia ki hono whatuho tuha a pensini kana pehe pare mia e yoko mooni e iai e taimia e no no ka ki he ahoni tau lere no no molo pe na pefo ke pare mia ia e taimiko e ni o wikai sio ia ki ha uhinga ke fai ai ha hoha mo hafusi ha ngahi lao koe kakai o kuna uhu mai e pensini o kufetu taki fra aho pepea mo ia pea o kuikai ke ai ha na uhoha pea koe haa te tau hoha ai ki tau tolu o ku ilonga au pito ai momoko i nusilani i he tauni pea ku alupenia ke no molo ai tikiri e faa i aokalani pea ka pau upehea aokalani fefe ai ngahi feitu ki he saute o kuto e momoko ange i he kuhiri nai hahaha molofia a ene to lalo pehe ai momoko ko Christchurch, na e no molo pe a tikiri whaa ia. Ka ko ngahi pungpungi nia kua minu. Ko e tokanga a e Christchurch City Mission, ko e mao atu e ni ihia kua nausi malo lo ko uipe koe momoko. Asi ihe mitia sosiare, a e nau tokanga ko ia mo kumiholo a ki nau tolu o ku homeless pe ikai haapi ke nau whamalu malu ai. Ihe whamatala o ku asi ihe City Mission, o ku takai nau kaungawe o kumiholo a ni ihi. O ku mohe i he lota tātā pe i he ngahi motoka. Nane pe u asi pe mwe whahinga iau tōu lekelek hangi ko tau kualongo fulu. O ku nau kumi ki ha feitu u maafana ke nau mohe ai. Nane pe he ofisi wakai matangi e koni anu silani. Nane au feitu ui hangi ko wai uru ki he minu fitu poini fitu. He pongi pongi, pea koe hala toa whakoia i loto whonua a e uglere atuai ki he feitu koia na e minus 1.8 Celsius. I e motu sau te, na e minu wha poi nima a e malai wakapuna pūkā ki ia pe a minu tolu e Alexandra. Ko e whama na tūpea, ke tau tauhi ke mawhana. Talo e tau tupu hake mono tala noa ia e akapulu i tonga, haa moa, fish. Ka kuia ia mea ia ku hoko henga he ahoni o kuia e whakamana mana ke songota pe tāpunia haa moa ia me he akapulu whakamamani lahi. Ko e whatoka ngana e hau ia me he paremia koe o haa moa. Leo tea polo taivao Fossey Smith. Na ne tutuuni atu ke hifo kotoa e komiti a euna fualele koe akapulu haamua ka waipe a moesea. Ka kotootaha fokia koe ni, koe paremia maaloloia o haamua atu ila epa sailele maaliele ngaoi. Ka pau heikai te nao fai eni, tene fotu ulewa ia ha unioni fo ou. Na pehe paremia maalolo e tu ila epa sailele maaliele ngaoi. Ka hoko eni, kono tuku ia kitua e unioni akapulu a maamani a haamua. E talanoa tu ila epa pa moere tio nusila, hiri e fraha koia e pureanga haamua, a enau fotu tu ke oua e toi poupou ki he lakapi haamua. Na pehe paremia maalolo ia, o kui kai hapa anga e taha e haume e pureanga ki akapulu. Pena e kai ha mea whaloto whareia ke muwewe wai a ngā we. Ko fo'i whasisere pe ia a e pare mia ko e tāria a tuila e pā. Ko tuku atulewa e poate a kapului a mamani ha tutu uni ke toe wakai i a e nau tuu. Kai kai ko e tuku lewa ki tua a e poate a kapulu a haa mua i a tau e whā. Ka tanga pe ia ngongu ko mai maki tātole a ko e nifa tanga peke mu maha o lerei ko au flipo matulalo tua whātu.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.